0: Namino karunog Wild FM. Greetings coming from Engineer Roel Darunday, Buutan Gamay. Onya si Willa Campo og si Jimmy Campo. Good morning kang Venus Marzon, si Anan Tuyor, Arlene Panagsagan, Sheila Ipa. Happy Sunday kaninyong tanan. Good morning, Juan Alcacid og si Filda Pugoy nga nagpinaakay. Nagpinaakay gini sila ba? Si Juan Alcacid og si Filda Pugoy. Hala, paak-paak mo. Good morning, Kang Idel. Shout out, Kang Idel. Gikan ni Mine Heart. Onya si Lawrence Echavia. I-greet niya. Taga Cruising Bayabas Turil. Kagawad June Cadavas. Mikay Cadavas. Greetings coming from Lawrence Echavia. Alas 7:59 na mga ka-wild. Kotob lang ko alas 8 ha. Wala pa sa ganing alas 8 o no. Ko ang gig ko. Hangtod na lang kung alas 12 in eh. Basta mangluod ko. Ow, ow, ow, ow, ow. Namahaw na si Gingging Magluyan. Sa may imong ko ang ronging. Sa may imong sudan ron be. Kalami sayang sudan. Koko sa kanding. Linat-an ning koko sa kanding kulas, oy. Kalami ini. Good morning kang Henry Humawan. Hello, Henry Humawan. Happy Sunday usab kanimo. Onya, happy happy birthday kang Lolita Albaran. Good morning kumparing Ben Albaran, JC Albaran, Alma Antasuda, si Flora Aranda. Liza Plaza, good morning og happy happy birthday Liza Plaza. Kulas, naminaw mi diri sa Dumalag, Matina, Aplaya. Si Mary Jane Panos ni. Good morning, Mary Jane Panos. Regards ko sa imong bukton, Mary Jane. Onya, si Mirna Ogay. Karong Agosto po hon, mag 60 pesos na si Mirna Ogay, mga ka-wild. Agosto Konya. May buntag kang Flora Aranda, dayon si Vanji Ribalde. Sa mani Vanji Ribalde. Happy happy birthday kang Edwin Tagod. Onya good morning sa mga Centeno family, Bacchiano family. Silso Cagas, good morning. Greetings coming from Vanji Ribalde. Og og og og og og. Mga ka wild, I guess. Ayog say pa sa pagpaminaw tanan program sa 92.3 Wild FM.
1: Ala pag wild.
0: Lunes hangtod sa adlong Domingo rimi pasulatido. Good morning day dod kang Rez Altres. Napay nagpahabol og ipangtugnaw ay. Good morning Rez Altres, akong amigong buutan human na siya nang laba mga ka wild. Dayon si Mine Heart. Ego siya ako last happy happy birthday kang Michelle Budyungan. Michelle Budyungan, happy happy birthday. Birthday greetings coming from Mine Heart. Wala na yung magpahabol di ha, kay mulakaw na ko. Dalian ninyong type, kay dili ta mo type. Magdali. Imbis mag-extro na ko, inyong nag-chat na pod mo, mo, mo. Bita ay diok lang to ha, diok, diok, diok. Mga ka-wild, ayog say pa sa pagpaminaw tanang programa sa 92.3 Wild FM, Lunes hangtod sa adlang Biyernes. Domingo di ay Domingo akong pangalan. Alas 4 sa kadlaon hangtod alas 6 sa buntag ang unang biyahe sa 92.3 Wild FM. Truly yours, Kulas in the Morning. Mga nang gitawag o Kulas in the Morning kay kada buntag sa iyo. Ako pa yo. Ako pa ako pa pinakauna mo matas manok. Tak pagaok nok.
1: Ipabuok.
0: Pagka alas 6 sa alas 9, makauban ako ang makauban ako si Ate Cheng. Kulas and Ate Cheng! Alas 9 hantod sa alas 12 si Mario Valentino. Pag alas 12 hantod alas 3 mo balik si Ate Cheng kay naay malimtan. Alas 3 hantod alas 6 si Kit Kat. Salamat gud kayo sa inyong pagpaminaw. Happy Sunday. Dapat mo simbahan. Oh, dili simba-simba. Dili mo simba nga nay kauban uyab. Oh, kanang tininuod nga pagsimba ha. Oh, dili mo simba sa video kihan. Pero human apor kung nagkugos kagabi eh. Ako gikugos sa video kihan. Maro to mga kawail, kay makasala nako. Kay motuo nang uban sa akong istorya. Bye-bye, Amping.
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
2: Hala, pag wild!
3: Pirmi kapoy, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Unilabyan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
12: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
17: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
16: Unsang extra?
17: Extra time kay Mrs.
18: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
16: Extra gain?
17: Extra rice!
19: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
24: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
27: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
28: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
27: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
28: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
27: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarket sa inyong dapit.
0: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ug Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.

0: It's now 8:16.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Time check is brought to you by NCCC Department Store.
3: Hello, Pagwai.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink response.
6: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
7: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it!
11: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
12: Pag may acid, Supracid.
13: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Eh! Naubos na ako ang tinda. O naghatod pa ko sa orders.
18: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo ang laptop. Na gym o naapay extra.
17: Unsang extra?
18: Extra time kay misis.
19: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago o labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado o 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok o sa labing-labing. With proper diet and exercise.
17: Extra gain?
18: Extra rice.
8: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab. Yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift! OT!
23: Breadwinner!
21: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Ala pag wild!
24: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
25: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom ko, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
26: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
27: Isagot na ang power, Day.
26: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
27: Power!
26: Makabarato, padyod kag maayo.
27: Hala, power!
26: Sayon, padyod kaayo gamiton.
27: Ay, hala! Power! Usa dito, Day?
26: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
27: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
26: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
28: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.

0: Hello, Pog Wild.
1: That song was brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
0: Hello, Pog Wild.
2: Wild.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako! Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough ug katol sa tutunlan tungod sa postnasal drip, ubong asamok, pag tusiran, tusiran.
11: Tusiran Forte!
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it!
13: Tagad na kaon ng oily food? Maka-acid na!
14: Pag may acid, Supracid!
15: United Home Supracid! Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
16: United Home!
17: Unilab yan!
18: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung RiteMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
20: Basta RiteMed, dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RiteMed!
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
22: Ala Pog Wild!
23: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
24: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo ug laptop. Nag-gym. Ug naapay extra.
23: Unsang extra?
24: Extra time kay misis.
25: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa MaxFit. Kargado ug 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok. Ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
23: Extra gain? Extra rice.
26: MaxFit Kargado.
7: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
27: Down!

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Hipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
7: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Tukad na itong nakadungo, gugong nga naay po yung nagtisimune. Nga, lalira po daw ng anak. Utistingan na ako, tinuod ba? Tinuod, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka, apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Himsuga pud sa imong anak, uy. Sos, masakitun pud no.
12: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
19: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
18: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
19: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
18: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
20: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya nga makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
21: Gikapoy ka ba?
22: Mag Aerovit Capsule na!
21: Stress ka ba?
22: Mag Aerovit Capsule na!
21: Kulang ka ba sa tulog?
22: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
21: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
22: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
23: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.

0: nutrients.
1: Og sodium ascorbate.
0: Kung vitamin C.
1: Na mas gentle sa tiyan.
0: Pero kusog, musupport sa immune system.
1: Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas, o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
5: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya magungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuing. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Hala, pag-wild.
2: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilabyan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate aron mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilabyan.
4: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Hello?
15: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
14: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
15: Ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
14: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
15: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
14: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
16: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
17: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
18: Hala Pagwal!
19: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako
10: si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
20: Kunsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang gising na tao, dili pwede maluya.
21: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
22: Sa tambal nga barato,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga bag-o,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga kompleto,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa paspas nga serbisyo,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa duulang maagtuan,
23: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.

0: Himsuga po sa imong anak, uy.
1: Sos, masakitun po no.
2: Ay!
3: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita?
9: Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, Bagwag!
15: Animal Vita!
16: Ako si Romilly Dondon. Taga-glance sa langgani pa, Ben. Dugay na magun niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt ba? Sa Animal Vita. Niya, animon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na. Try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sa ilaha. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kay. Kung wala nang Animal Vita, managko ka ha.
15: Animal Vita,
17: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata ko kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
20: Makabuhay!
21: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
22: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
25: Oh, may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir ba? Ganado man kaon. At bilikin sa una, sir. Ay, magtimi-timi.
24: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Compare mi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Kung Right Med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
6: Basta Right Med. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta Right Med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ni kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
10: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
9: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
10: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
9: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
11: Hala, pagwag!
12: Santon Plus Gold.
13: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong bitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bagubag o sakit sa akong kamot.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
15: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
14: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay

0: kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: It's now 10:08.
1: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pagwild.
4: Olingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakitun po na.
10: At... Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Selene Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na ang power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Busa, palit na. Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Scared lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatid. Nakahantot karoon. Nagmimitin ako. Antong karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
8: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik na pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
11: Nina, taman ko wala man kulang pataka lang takaon.
10: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
11: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
10: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og GDetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Hala, pag-wild.
2: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos og pangayua.
3: Basta RightMed, dito nako sa nailhan nako og ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed.
4: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Eh, naubos na ako ang tinda ug naghatod pa ko sa orders.
8: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym ug naapay extra.
7: Unsang extra?
8: Extra time kay Mrs.
9: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Extra gain?
8: Extra rice.
10: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mag Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip at salambingan.
12: Hello?
13: Hello ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. No problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. No, bago lang ni-graduate sa senior high school.
12: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
13: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
12: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
13: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
12: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
15: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
16: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mobong interest lamang o no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Katalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
17: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
18: Hello, Pagwan!
17: is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
18: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
19: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karumi, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hayo. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
20: Wonder Banaba Plus na!
21: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Anang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule na yun. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
24: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
25: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
26: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
25: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
26: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
25: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 10:38. That time check was brought to you by Animal Vita.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Hala, pagwa.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Dagag na kaon ng oily food, maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilab yan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakitun po na.
10: At!
11: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap.
12: Una pa magmasakit, unahin na nimo.
13: Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc.
14: Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw.
15: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello, Bagwag!
18: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend nga 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mittal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
19: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
19: May buhay sa makabuhay. Vitron, subok na.
12: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kunganak. Ipatisting ako kunganak pa inong tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo, dali na siya maglihok. Dali na po siya patulogon, kuya. Kung kinsay wala pa nakatisting aning Vitron drop, palihog, pamalit na mo kay office.
19: Table
12: did siya kayo sa bata.
19: Vitron, subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves o sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress o makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Bug Wild.
1: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng luspad, basin animya na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilabian.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
5: Pre, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
6: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
5: Unsang extra?
6: Extra time kay misis.
7: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxfit. Kargado ug 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Extra gain?
6: Extra rice.
8: Maxfit Kargado.
9: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag Maxfit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, eh, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan masakit Jul. Ayaw, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
13: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later, up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level Gmall Tagum.
14: Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Marilyn. Kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratikula sa kumpaan ako. Cellphone Plus Gold. 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Marilyn. Kayo ti ay ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratikula sa kumpaan ako. Cellphone Plus Gold. 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
14: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
19: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power? Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Musa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Hala, pag-wild! Hey!
0: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
5: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
6: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: Vitron, subok na!
8: Ako si Mercy Villar, taga Imelda, sa Mongga Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog mga gabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karon yan, uyon naman kay, maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukaon.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tungod sa paghampol sa yaki liniment oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, subo ang pigsa, hoisig kuton, yung gibutangan o kiuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
11: Yan ang yaki liniment oil, mapalit sa mga butina.
13: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
4: Wild FM.
0: Connect sa pinakakusog nga internet. Converge ICT. Converge Business Center now open. Unit 5 Phoenix Gas Station, Matina Crossing. Mudawat og new sales applications. Converge Business Center, ang inyong one-stop hub nga world-class fiber internet. Customer support og business services. Soon to open. Converge Business Center sa Lanang. Sulod mismo sa Petron Gas Station compound. Converge ICT. The fastest internet in the Philippines. Awarded by Ookla.

0: Fog Wild. Wild.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
4: Hello?
5: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
4: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
5: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
4: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
5: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
4: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
6: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
7: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
10: Makabuhay!
11: Hala pag-wag!
12: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Karing taga Cebu. Nako di duit taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usa ka bulan lang 100 na lang akong sugar.
14: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinakaling, pinakusay. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
15: Ako si Karing taga Cebu. Nako di duit taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usa ka bulan lang 100 na lang akong sugar.
14: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinakaling, pinakusay. Sunflame Plus Gold.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kun vitamin C nga mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang bisig nga tao dili pwede maluya.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
17: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
18: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
19: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. Ato na, karikawin ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Hello, Pagwag! Hey!
3: Animal Vita!
6: Ako si Gina, buddy. Taga Santaan, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyok yung mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon na nila niya. Sige, nagigil yung mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
7: Pila na sila kabulan?
6: Isa pa kapin.
7: Dagko na kayo?
6: Oo, dagko na.
7: Onsa imong gigamit, ana?
6: Animal Vita.
7: Animal Vita.
3: Animal Vita.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule. Makapa-update. Makapalagsik.
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
14: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diyara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
1: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: It's now 11:52.
0: Time check is brought to you by Pau Liniment. Walang aw sa Pau.
3: Hala, pag-wild.
4: Wild. I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
9: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
10: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
9: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Panaba Plus.
12: Pangihigin ako, magbawas ko. Primero inom na ako, tulog ka buhok. 3 times a day, 4 days. Nag 2 times a day na buko. Pero nag 1 a day na lang. Magabihibitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, kaglaw, alam mo lang, mangihig lang ko. Alin, nagadiri sa kuhan, maramag.
13: Wonder Panaba Plus na!
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hala, pag-wild! Eh!
17: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ang Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
18: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
19: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
20: Ang batang lagundi, Plemex!
21: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Sa tambal nga barato,
24: Rojon Pharmacy ta.
23: Sa tambal nga bag-o,
24: Rojon Pharmacy ta.
23: Sa tambal nga kompleto,
24: Rojon Pharmacy ta.
23: Sa paspas nga serbisyo,
24: Rojon Pharmacy ta.
23: Sa duulang maadtuan,
24: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.

0: It's now 12:08.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old.
2: Hala, pag
3: wild.
2: Wild.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
5: Lamigid kaayo, nak. Lahiragid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
6: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Hala, pag-wal!
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
8: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot ug lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya. Focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase. Dali makataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.

0: Bug Wild. Wild.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello?
8: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwelahan ng iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
7: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
8: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
7: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
8: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
7: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
9: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
10: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
11: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
7: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
12: Tukar ginapagitim, upong ginapuntiil, nga mandagpo ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-3 times a day, pero may bitak mag-iihi, kung wala na siya mo upong, kupos naman.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
13: Hala, Bagwal!
5: unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Sample Plus Gold.
14: Ako si Jubilene, na ako'y goyetero. Gisulayan ako inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag o duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na o nawala na dyan ako goyetero.
13: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa magamutika. Sample Plus Gold.
14: Ako si Jubilene, na ako'y goyetero. Gisulayan ako inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na ug nawala na jud ako gwete.
13: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
15: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee ug BYTS Tawa-tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes ug kinaham sa mga health conscious moms ug mga professional nga adunay healthy lifestyle. Hini mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo. Wild!

0: It's now 12:38.
1: Time check is brought to you by SED Liniment, product of SED Marketing Incorporated.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule.
3: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: Hala, pag-wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas na akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidjun na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sinayo.
8: Funny, ako lang, natinala naman ko yung kaya, hindi ko kaginawa.
7: Ngayon?
8: Mula ko gito, naminunod akong lawas.
7: Hindi ka kaginawa, mura ka gito, naminunod mong lawas. Na nang himong gigamit, Wonder Herbal Oil.
8: Oh, yeah.
7: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingala ni mo.
8: Ayun, ito kayo to na.
7: Salamat kay ka nga, thank you.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wild FM.
11: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
12: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na taon.
13: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
12: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
13: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
12: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
15: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang pirminti. Kung madunlan na ilgaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karoon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
14: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
16: Kapoy na ba? O sige kalimot? Lison mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte.
17: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante. Natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.

0: Virginia.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas na akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon, ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash Discount.

0: ko, wala man ko lang patak lang sa kaon.
1: Nagamintin kagapon sang serpentina?
0: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
2: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
3: Ala, pag-wild! So
4: you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there. Animal
5: Vita! Ako dahil si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay, nga baboy, problemahan lagi ko, kaya wala kaon. Ano nga, nagpalit nga sa glance. Itay na mo, pag nakakutkata nga powder nga Animal Vita sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, nakusog na mong kaon. May lawak, nanambog, itiktibo kayo. Salamat sa Animal Vita.
4: Animal Vita!
6: A product of RSV Trading. Mapalit! Sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kayong energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
10: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.

0: Virginia.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wild FM!
5: Wala ka ba'y gana mamaha o matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energized ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao APOS Credit Corporation. Talagang maasahan.
9: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: It's now 1:27.
2: That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
3: Hala, pagwild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello?
11: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
10: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
11: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
10: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
11: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
10: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
13: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
14: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
15: Isagot na ang power, Day.
14: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
15: Power!
14: Makabarato, padyod kag maayo.
15: Hala, power!
14: Sayon, padyod kaayo gamiton.
15: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
14: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
15: Hala no, power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
14: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
16: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG. Wild
17: FM! Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
18: Yung akong bana, pag-uag pigsa, hosya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang jod.
17: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
19: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
20: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun gyud ma?
19: Lamig gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino ug humo kaayo.
20: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
19: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Kapoy ka ba?
21: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Stress ka ba?
21: Mag-Aerovit Capsule na!
8: Kulang ka ba sa tulog?
21: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
8: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
21: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
22: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
24: Uy na kasto, taga Sunpor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako Dale, may nagkuhay ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminawon mo sa hindi guman mo gapla.
25: Okay, unya, ang ngulngul sa imong pati is nawala.
24: Nawala na, sibong hiniyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
23: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
26: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
29: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa mga

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Wild FM! Kamuntik nang maibenta ni Cesar Subiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Animal Vita!
4: Ang pabuhay ikan pagkabaktin akong panog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siyang gihaw. Ni karni siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya kada ang resultas karni, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo. Bagagunod, unya gamay rasad ang iyang laman loob. So ako gihadi itong mga uban, otong magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
3: Animal Vita!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 2:02.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Hala, pag wild.
3: Wild.
4: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay.
7: Wild FM.
8: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, umankinin niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
9: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karon tagdugay na kayo sila matulog ba? Naman nga na isang ligo. Kuya, alam na siya. Inom ko yung kidiyaki ma.
8: Mao ka na ang kidiyaki vitamins, mapalit sa mga butika.
10: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liveraid Pro. Liveraid Pro, adunay silimarin o mga vitamin.

0: kauban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liver Aid Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liver Aid Pro. Kapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liver Aid Pro. Liver up na ta. Kuban ang Liver Aid Pro.
1: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basin kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
3: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira Brain Supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Sira. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
4: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: It's now 2:14. That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Hala, pagwa.

0: It's now 2:29.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Hala, pagwai
3: wild.
4: Happy fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot na!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello?
11: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
10: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
11: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
10: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
11: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
10: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
13: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
16: Makabuhay. Wild FM.
17: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
18: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-pino og humo kaayo. Dilawi gyud na.
17: Lami gyud kaayo, nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino ug humo kaayo.
18: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
17: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
19: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa sityang mga lutahan. Iwang Nagood ang giubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. At ita, niginan mo resulta ko yan, maayo na iyang pamati.
8: Mapalit sa mga butika.
20: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka ba laka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: It's now 2:45. That time check is brought to you by Tandwai Light. Gaan nang may kasama.
2: Hala, pagwai.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Damn!

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay! Wild
3: FM! Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Bisagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Masa din na, Day?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
3: Ay, syempre, Day. Busa, palit na. Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Kung days gari, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagarimog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong giba natin na nabignan. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom, pagbalik na ko chase akong sugar. Nag-18 na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Kung days gari, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagarimog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong giba natin na nabignan. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom, pagbalik na ko chase akong sugar. Nag-18 na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hala pagwag! Eh!
7: Maayong adlaw sa tanan. Kini si Tatay Diggs. Bina mo dia. Kanunay lang ko maghaplas anang Wonder Herbal Oil. Kanagong produkto sa RSB Trading. Perteng nindota. Kailangan nyo yan. Itong Wonder Herbal Oil ng RSB Trading. Salamat po.
8: Papalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: It's now 2:54. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pag
4: wild.
1: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
5: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
6: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
7: Kan mang kuya nang dugun ko ito sa kamay lang. Adungo po ko nang yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutong kuya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hala, pag-wal!
11: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Unsang oras na? Alas 8 pa lang pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
15: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa

0: It's now 3:12. That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Hello, Pagwal! Hey!
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid ako ng gambar, hindi ko kaginawa, nagaskit ako ulo. Abatian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako si Berto, nagpapitid ako ng gambar, hindi ko kaginawa, nagaskit ako ulo. Abatian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Animal Vita.
9: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun, kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok, akaroon. Malibo ba, kulot-kulot, akaroon, anindot na kayong lawas.
6: Ay. Animal Vita,
10: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:28. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
1: Hala, pag-wild.
2: Wild.
3: Hello?
4: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
3: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
4: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
3: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
4: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
3: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
5: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
6: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination. So you
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
7: Vitron, subuk na!
8: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mati, Caguay, Surigao del Toro. Ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon, dili makatulog.
9: Okay.
8: Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon, niya. Makatulog na siya, gamay na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula. Nibuyag ko na siya.
7: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
10: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Tuhod, siko, hawa.
14: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine.
2: May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artisine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artisine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artisine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
3: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
4: Ano yung power, Mars?
3: Kahit saan, makakapagluto ka na.
4: Ay, power, Mars!
3: Makakamura ka pa ng sobra?
4: Hala, power!
3: At sobrang dali pang gamitin.
4: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
4: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
3: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ako si Dante Bagaloyos, Itil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Doon ay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga drugs yung mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
5: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
9: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og GT-Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: It's now 3:55.
2: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
3: Hala, pag-wild.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Kaluya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix nga kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang ug mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suway ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
12: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa ako ng rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano ang karpet? Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Alam mo, ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya.

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
5: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
4: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata ko kadlawan, masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
16: Makabuhay!
17: Ala pag-wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
4: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kinanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan pa yung bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello?
7: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
6: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
7: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
6: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
7: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
6: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
9: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
10: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
11: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Wild!

0: Downy, Rock the Rob, bango bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Ang likot-likot, gambot, bawat kibot.
5: Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
8: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
9: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
8: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
9: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
8: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
10: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
11: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus.
12: Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule.
13: Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research.
14: Iwas diabetes. It lowers blood sugar.
15: Good for kidney problem.
16: Prevention. Avoid kidney stone formation.
17: Lowers blood pressure.
18: Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
19: Wonder Banaba Plus na!
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:57.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Hala, pag wild.
3: Wild.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
11: Kana kinalutan ganyan yan, napahas, wala tabuan, buhok, ato, ibutangan na ito, Yaki, nanupo dito siya.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga mutika.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Nandangay.
12: Tatay?
13: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nagtis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilhan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
12: Oo.
13: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
12: Wow! Apat na kahon ng ating...
13: Rice coffee ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Vitron, subok na!
14: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, di siya kalakaw. Kayo gani kay nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukhaon. Magpasalamat yun ni sa Vitron tablet.
12: Vitron, subok na!
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: pakinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly. Wild
2: FM! Ang likot, likot, gambot, bawat kibot.
3: Mag-charming breathable panty liners every day. For everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
2: Gambot, bawat kibot. Charming!
4: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, oh, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga na ipito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
5: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Lison mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Vitron, subok na.
8: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya. Tapos kusog na siya matutoy. Tapos na yan tulog.
9: Sa una day?
8: Mugmata siya.
9: Niya karon, okay na yan tulog.
8: Okay na yan tulog.
9: So good, nakainom o...
8: Vitron Drop.
9: Ilang edad sa imong bata, sir?
8: 4 months. Kusog siya mo totoy din. Lingas kayo, basta makamata na siya.
7: Vitron. Subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3. Pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim. Wild!

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kaon ng oily food, maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
8: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Mota diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.
15: Eh! Naubos na ako ang tinda. O naghatod pa ko sa orders.
16: Ako, nagbantay sa shop. Nag-ayo og laptop. Nag-gym. O naapay extra.
15: Unsang extra?
16: Extra time kay misis.
17: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago o labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok. O sa labing-labing. With proper diet and exercise.
15: Extra gain?
16: Extra rice.
18: Maxvit Kargado.
4: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip at salambingan.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Wild FM!
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala, power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power? Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
5: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
6: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
5: Basin dili na katapulan.
6: Basig gulang lang ka o sustansya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jaylan Generics.

0: It's now 6:29.
1: That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
2: Hala, pag wild.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naa healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabyan.
6: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
9: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta RightMed.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
11: Himsuga po sa imong anak, uy.
12: Sos, masakitun po no.
11: At
12: ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Hello, pag-wild!
15: Hello?
16: Hello, ga! Ni-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
15: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
16: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
15: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
16: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
15: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
17: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMA, Boto Street, Davao City.
18: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
19: Animal Vita.
20: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan sa Nangani Province. Dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kart ba? Sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papanga. Sisisingan kaya natin. I-try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sa ilaha. Mahurot na nila. Tagapasalamat yung kway kay. Kung wala nang Animal Vita, managko ka ha.
19: Animal Vita,
21: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
22: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyod ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyod ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
22: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
23: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
22: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
23: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
22: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
24: Vitron, subok na!
25: Si Rosilin Barbon kada barangay pati manager diri sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa barangay tinawdan diri sa panghambog. Akong anak ako mo tan ako gipa tumar og Vitron syrup. Dali sakit, dali ubhon, dali tipunon. Naguol kay ko sir kay ang sulti sa doktor allergic ko na sa abog. Dako kay akong kalipay sir kay nara day sa radyo ang Vitron syrup.
24: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
21: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: It's now 6:43. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old. Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Eh, naubos na ako ang tinda ug naghatod pa ko sa orders.
11: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym ug naapay extra.
10: Unsang extra?
11: Extra time kay Mrs.
12: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay, dugang na paghago ug labing-labing gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly, tabang sa kusog sa lawas, aptik na utok ug sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Extra gain,
11: extra rice.
5: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
17: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
14: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
18: Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
19: Kambot bawat kibot. Charming
8: Wild FM.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa admit. Nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maana akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
22: Makabuhay!
23: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: Vitron, subok na.
24: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanan tambal.
0: Mm-hmm.
24: Ay sa una man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay.
24: Alas 7 na ko sa buntag makamata oy. O makatulog na kog tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan nga mopalit gid sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
20: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa
1: anumang uri ng sakit.
2: Gikapoy ka ba?
3: Mag Aerovit Capsule na!
2: Stress ka ba?
3: Mag Aerovit Capsule na!
2: Kulang ka ba sa tulog?
3: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
2: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
3: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
4: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
25: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
22: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
25: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
22: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 6:57.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Hala, pagwild. Wild.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilabyan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
9: Ala pagwild!
10: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakitun po na.
9: At!
10: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Panaba Plus.
14: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ko, tulog ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na ko. Karo, nag 1 a day na lang. Magabi ibitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Karo, mata ko, katlaw, lamo na, mangihig lang ko. Alin, nagadiri sa kuhan, maramag.
15: Wonder Panaba Plus na!
16: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
19: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup Brain Supplement para sa mga bata, aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
23: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
24: Sunfold Plus Gold.
25: Kusin Melissa, naako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga subayan o tumar ang Sunfold Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa unsa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian.
24: Sunfold Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold.
25: Kusin Melissa, naako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, mga subayan o tumar ang Sunfold Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa unsa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian.
24: Sunfold Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild.

0: Kung RiteMed ang gisaligan, ipugos o pangayua.
1: Basta RiteMed, dito na ko sa nailhan na ako o ako nang nasaligan. Kaya, basta RiteMed.
2: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RiteMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
6: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
5: Unsang extra?
6: Extra time kay Mrs.
7: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa MaxFit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
5: Extra gain?
6: Extra rice.
8: MaxFit Kargado.
9: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip at salambingan.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo.
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
3: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayo ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Vitron, subok na!
9: Iko anin siya si Bibi Mohandag Tagda, Datal Bukay Clan, Rangani Padeng. Ay, kinimung anak mo ko, sir. Sudan ako siya, Vitron 3 months, karon mag 7 months na siya. Karon pusto, kayo mo Bibi, tapos ganaan kayo sa matulog. Pag may pagyan siya, ang bini mo patulogon na yun, na lagsik
8: Subuk na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So you
0: stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026, at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: Boy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection. Ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Himsuga po sa imong anak, uy.
6: Sos, masakitun po no.
5: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na'y healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Wild FM!
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita?
13: Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow, mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Hello?
21: Hello ga, nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. No, bago lang ni-graduate sa senior high school.
20: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
21: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
20: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
21: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
20: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
22: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
23: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
24: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule.
0: Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sunayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa, palit na!
24: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
25: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
26: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
13: Basta RightMed. Dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
14: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ni kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: Ang

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Hala Pagwag!
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo?
5: Hala Power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton?
5: Ay hala! Power! Usa din na, Day?
4: Ay syempre, wa na'y lain kundi Power Kalan. Ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala no! Power! Judy ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay Power Kalan.
4: Ay syempre, Day. Busa, palit na. Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
6: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayo ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
11: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer? Punang ikanuan nga bilaw ba? Flavonoid Plus.

0: Fog Wild.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Magremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan tungod sa postnasal drip, ubo nga samok, pag tusiran, tusiran.
3: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it!
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Wild FM!
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakitun po na.
10: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
2: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
14: Sulfate Plus Gold.
15: Ako si Andrew, ang akong punggo sa nawong dahang kaayo. Sa akong likod, akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro, Santon Plus Gold. Akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggot.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
15: Ako si Andrew, ang akong punggot sa nawong dahang kaayo. Sa akong likod, akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro, Santon Plus Gold. Akong gisulayan nun yung og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggot.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sa tambal nga barato.
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga bag-o.
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa tambal nga kompleto.
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa paspas nga serbisyo.
17: Rojon Pharmacy ta.
16: Sa duulang maadtuan.
17: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wild!

0: kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
7: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
6: Unsang extra?
7: Extra time kay Mrs.
8: Kadang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
6: Extra gain? Extra rice?
9: Maxvit Kargado.
4: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.

0: Virginia!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, power ka lang! Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na!
2: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!

0: It's now 8:29.
1: That time check is brought to you by Price Gas. With free delivery service, just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Hello, Paguay.
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dagag na kaon na oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
13: Unilab yan.
14: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kalingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Hala pag-wild!
17: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
18: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: Hello?
21: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
20: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
21: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
20: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
21: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
20: Love you.

0: Duga. Bye.
1: Mwah. Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
2: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
3: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies. Aron di ta mahasol pagpakatulog sa atong mga babies, labinas kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita. Vitron Syrup. Ang Vitron na vitamins para sa mata, makaligon sa kabukugan, makatangkad sa height o makapa-active sa memory sa atong mga kabataan. Aron mahimo silang mga bright. Kung sa mga ginikanan, nanay o tatay, sulaye o gamitan na ang Vitron Drops o Vitron Syrup na gama sa RSV Training.
4: Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Animal Vita.
10: Ako si Gina Bade, taga Santaan, Taguluan, San Oriental. Ay, kaisal ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Sige, nagin sila mga ayo. Adip-dip sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
11: Pila na sila kabulan?
10: Isa pa kapin.
11: Dagko na kayo?
10: Oo, dagko na.
11: Unsa imong gigamit, ana?
10: Animal Vita.
11: Animal Vita.
9: Animal Vita.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wild

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:42.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Halamang wild!
3: Wild.
4: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakitun po no.
12: Ay!
10: Ang bata nga himsug tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wild FM!
13: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
14: Isagot na ang power, Day.
13: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
14: Power!
13: Makabarato, padyod kag maayo.
14: Hala, power!
13: Sayon, padyod kaayo gamiton.
14: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
13: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
14: Hala, no? Power? Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
13: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
15: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
16: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
17: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe.
18: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
19: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
20: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
21: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Sunfone Plus Gold.
23: Shira, kahit po nga akong tiilog akong kamot, sakit kay lihok. Pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong bitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bababag o sakit sa akong kamot.
22: Sunfone Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
23: Shira, kahit po nga akong tiilog akong kamot, sakit kay lihok. Pagkadungog na ako sa Sunfone Plus Gold, akong bitukuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bababag o sakit sa akong kamot.
22: Sunfone Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This song is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: It's now 8:56.
1: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule.
2: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Hala, pag-wild.
4: Wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pirmi ka. Apoy, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
14: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
17: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
13: United Home.
14: Unilab yan.
12: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos og pangayua.
20: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan nako og ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mobong interest lamang, og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, og sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
23: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
24: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
25: Isagot na ang power, Day.
24: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
25: Power!
24: Makabarato, padyod kag maayo.
25: Hala, power!
24: Sayon, padyod kaayo gamiton.
25: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
24: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
25: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
24: Ay, syempre, Day. Musa, palit na. Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
13: Wild FM.
26: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 capsule. Ang Plemex 40 capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy dahil may Plemex 40 capsule. Basta labundi, Plemex!
29: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
31: Sa tambal nga barato,
32: Rojon Pharmacy ta.
31: Sa tambal nga bag-o,
32: Rojon Pharmacy ta.
31: Sa tambal nga kompleto,
32: Rojon Pharmacy ta.
31: Sa paspas nga serbisyo,
32: Rojon Pharmacy.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Animal Vital!
2: Ako dahil si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vital, sa akong anay, nga baboy, problemahan lagi ko, kaya wala kaon. Nga, nagpalit niya sa glance. I-try na mo, pag nakakutara nga powder nga Animal Vital sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, natutog na mong kaon. May lawa, nanambok, ipiktibo kayo. Salamat sa Animal Vital.
1: Animal Vital!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, hawa,
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Wild
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko wala man kulang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
7: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
9: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural, adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Hello?
1: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwelahan ang iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
0: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
0: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
2: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Wild FM
5: said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wild. Wild.
1: V-Tron. Subok na!
2: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa Miss Oriental. One month old ka na nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagig ka bulan akong gibati. Alo, it's a just karon. Ang V-Tron dagit ang nakauli na ako.
3: Karon, wala na insomnia.
2: Oh, wala na. Pasalamat ko, nakatabag sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
3: Mm-hmm.
2: Karon, kalo isa Diyos, nakatulog na ko, sir.
1: V-Tron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wild FM!
7: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania, ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand, ang Lutein Plus. Plus, adunay 18-in-1 nga bitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti Aiko, sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumpahan ako, cell phone plus gold, 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika. Cell phone plus gold.
2: Ako si Marilyn, kayo ti Aiko, sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumpahan ako, cell phone plus gold, 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Boss and Ate Cheng!
1: Pili na ko makakwanta ni mo! Mulayas na gyud ko!
2: Kung mulayas gani ka, maglaslas gyud ko!
1: Hoy! Dili magani ka patuli! Laslas na ba?
3: Hala, pagwal!
4: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga uti. Sample Plus Gold.
6: Ako diya si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula tulog ka beses sa usag katlaw sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
5: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga uti.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Lisod mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Vitron, subok na!
10: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
9: Vitron! Subok na!
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa Wild FM, Kulas in the Morning!

0: Come on, Minaw, sa 92.3 Wild FM. Good morning, kanyang tanan. Mayong buntag, nining mabog na ang kabuntagon. Oras, alas 4.24. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
1: Kulas and Ate Cheng!
2: Ang pagtuon, unya-unyaon. Ang unlikol, buntag-buntagon. O ang grado, hangyo-hangyoon.
3: Nye! Hala, pag-wild!
4: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
5: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Wild FM! Animal Vita!
8: Ang pabuhay ikan, pagkabaktin akong ibanog Animal Vita.
9: Mm-hmm.
8: Upat siya kabulan, ako siyang gihaw. Ni karni siya, 45 kilos si Andrew Smith.
9: Mm-hmm.
8: Upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karni, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambok. Bagagunod, okay. Unya, gamay rasad ang iyang laman loob. So ako gihagit itong mga uban niya. Oto mo kagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
7: Animal Vita!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, hawa,
12: aga.
10: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: a los 4:29, 92.3 Wild FM. Good morning, Davao City.
1: Hello, Paguay.
0: A las 4:29.

0: A las 4:37, 92.3 Wild FM. Good morning, good morning. A las 4:37 na, nining mabugnaong kabuntagon. Mayo 4, 2026. Adlaw karong Lunes mga ka-wild. Hala sige, dapat mo bangon-bangon, lihok-lihok na. Lunes nga Lunes karon mga ka-wild. O nang Lunes sa bulan sa Mayo. Mga ka-wild, isa ka bulan na lang pod kapin ay ha magbalik ang tingbukas sa klase. So mga ginikanan, relax-relax sa gamay. Gamay lang relax. Good morning kang Leticia Dagundon. Leticia Dagundon diha sa Bukana. Dayon si Felda Pugoy. Si Felda Pugoy nga nakamatana. Magandang buhay, Romeline Galang taga Talusa, Talomo. Good morning kang Vanji Labor Barite. Si Vanji Labor Barite nakamata ng mga ka-wild. O niya si Leah Fabroa nagkatawa. Maghahaha ni Ron. O nani ni points Ron. Sugod ta Ron, basta na'y maghahaha, nani points. Duha ka kilong lansang akong i-regalo karong Pasko. Ito numero 8. May itong numero 8 nga lansang kay Dagko. Dili kakalimtan. Corazon Simbahon. Good morning ni mo Corazon Simbahon. Salamat sa pagkaminaw, Permin Urecora. O niya si Inday Intan. Good morning, Inday Intan. Romeline Galang, og sa tanang mga naminaw karon. Katong gipanugnaw, katong namaligya og saging, namaligya og mga kamuti. Namaligya de sa terminal. Ang mga taxi driver. Dayon ang mga na sa isdaan, karnihan, gulayan. Good morning kaninyong tanan. Nining mabugnaw kabundagon, hinaot nga mayo ang inyong katulog. Napoy uban gamay rang katulog mga ka-wild kay na ilang negosyo og uban pa. Sa tanang mga naay kalihukan karong adlawa, adlaw Lunes, hala lihok na kato dunay follow up on nga mga loan. No, man ang pinakaimportante. Ah, sige. O niya si Leah Fabroa, ingon siya nga happy Lunes kulas. Ingon siya nga ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Okay na kayo ng lansang kulas kay magamit man sad na ipanday sa among balay bitaw. Duha ka kilong lansang numero 8. Oh. Regaluhan ako sa Leah Fabroa pon sa Pasko. Kana gyud numero 8 kay magpangita gyud address si Leah Fabroa. Good morning, Ilyorder Esparagosa. Salamat sa pagpaminaw, Permini Mudia Ilyorder. Oras alas 4:40, 92.3 Wild FM. May pagmagwild.
1: Hala, pagwild.
2: That song was brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Kulas and Ate Cheng!
3: Wala ni mogi pangayo, pero miabot. Sama ra na sa wala ni mo gipapahawa, pero ni biya.
1: Ay, ay, ay! Hala, pag-wild!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Sample Plus Gold!
7: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga subayan o tumarang sa Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka bese sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akuang pamatian.
6: Sample Plus Gold! Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay, dapat sa mga butika. Sample Plus Gold!
7: Ako si Melissa, na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga subayan o tumarang sa Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka bese sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akuang pamatian.
6: Sample Plus Gold! Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay, dapat sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Isang oras na, alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ug Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Wonder Banaba Plus! Wonder Banaba Plus! Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes, it lowers blood sugar, good for kidney problem prevention, avoid kidney stone formation, lowers blood pressure. Sure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
13: Wonder Banaba Plus na!
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow.

a las 4:53, 92.3 Wild FM. Katong akantama ka Wild. Ipahinungod na ko kang kuan Lia Fabroa og ni kuan Leticia Dagundon. May mao ni silang tig ha ha ha ha ha. Natatawa ako. Natatawa ikaw. Para to nila ni Lia og ni Leticia. Puro letter L ni sila. Kusog po ni sila, kusog po ni sila magla-la. Si Lia og si Leticia. Double L. La-la. Good morning, kang Ilyorder Esparagosa. Salamat sa pagpaminaw, pirmi ni Buda Ilyorder. Ingo siya nga, happy Monday kanimo kolas. Good morning usab sa kong amigo nga si Reggie, si Melvin nga naminaw og Wild FM samtang nangapi. Greetings coming from Ilyorder Esparagosa. Mayong buntag kang Anisita Albaran. Mami Sita Albaran, good morning, good morning, good morning nimo mami. Amping diha sa oh, regards ko sa imo mga iring. Lami kay kugos-kugoson imo mga iring, Mami Sita Albaran. Paghigop na dag kape diha, mami. Si Leticia Dagundon nga nagdaghan ng iyang ha ha ha ha ha. Timsong na mo tong natatawa ako. Timsong po na mo to ni Lia Fabroa, natatawa ako. Si Felda Pugoy, ingon si Felda Pugoy, kulas, ha ha ha ha, sana all. Na, maoron. Kinis Felda. Kuan pa, tamtax, isa ka lugas nga tamtax lang si akong ihatag ini, kay misundog man. Wala ni say originality. Ang original, kinis Lia. Onya, si Leticia, pero mga letter L. La, la. Good morning, kang Kagawad Ping Tapel Papasin. Good morning, Kagawad. Dayon si akong amigo nga si Rez Altres. Good morning, mga Rez. Akong amigong buutan gamay. Unsa ka gamay, gamay, kaayo. Ingon siya nga, kulas, i-greet na ko ang mga Solid Wild FM listeners. Sila si Robbie Wispin, Vanji Barite, Chi Akman, GC Albaran, Ging Magluyan, Leticia Dagundon, Anisita Albaran. Greetings coming from Rez Altres, Buutan, Gamay. Mana si... Good morning kang Liza Plaza. Hello, Liza Plaza. Salamat sa pagpaminaw, permi ni Mula Liza. Kumusta ang birthday ni mo, Liza? Balag way handa, basta pinirito. Piniritong lapu-lapo, fights na. Alas 4:56 na, yun, mga ka-wild. Mayong buntag kang Adrian Galera. Adrian Galera, good morning, good morning. Hala, sige, padayang tagagino sa unahan. Unang biyahe sa 92.3 Wild FM. Paminaw na sa itong kanta nga. Ha, ha, ha, ha. Ha, sula.

Alas 5 na sa buntag, mga ka-wild. Theme song po namo to ni kining kanta nga ni Lia Fabroa o Leticia Dagundon.

0: At ang oras mga ka-wild, alas 5:01, mayong buntag kang Arlene Managicon. Ganina rin ang abris ay ang tindahan si Arlene Managicon mga ka-wild. Alas 5:01 na. Sugda na to ang adlaw nga na ay pahiyom o walang aray. Ang Paul Liniment mo ay kauban sa tong paningkamot sa trabaho ang mga sakit o kahasol nga makaapikto sa atong performance. Kung dili ka makapokus sa imong trabaho tungod niini nga mga problema, ang Paul Liniment mutabang nimo. I-apply ang Paul Liniment sa apiktadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol nga imong ginabati matag adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapikto sa imong mga internal organs. Ang Paul Liniment usa ka high quality nga produkto nga adunay sikap mo extract nga mosulod sa panit o moabot sa target nga joints, muscles, connective tissues o uban pang apektadong parte. Ang Paul Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa paw. Alas 5:02 na mga wild. May pa mag-wild.
1: Wala pag-wild.
2: Kulas and Ate Cheng!
3: Wild FM! Ginjan ko!
4: Pag-wild na!
1: Wala pag-wild!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
6: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
7: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
6: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Vitron! Subok na!
8: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung ikagaw si Juno, tungkol sa anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Mukalit rin daw napaklapag yung dugo, kuya. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kay dagukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kumangit tayo naman sa vitamins kay 1 week lang, kuya, nakatarong na siya baklay kay kakiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, kuya, gana na kayo yung tulog. Di na siya magmatamata.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.

0: Bro,
1: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Para sa hapsay ng liver function,
1: Liverate Pro.
0: Liver up na ta.
1: Uban ang Liverate Pro.
2: Simple Plus Gold.
3: Ako di si Robert na initubong akong bukulo, hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Simple Plus Gold, itumar na ko. Duha ka kapsula, tulog ka beses sa usag katlaw, sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
2: Simple Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik na magagutik. Simple Plus Gold.
3: Ako di si Robert na initubong akong bukulo, hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan sa Simple Plus Gold, itumar na ko. Duha ka kapsula, tulog ka beses sa usag katlaw, sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukulo sa akong likod.
2: Simple Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik na magagutik.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild!

0: It's now 5:14.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: 92.3 Wild FM.
4: Ayaw hulata nga magsakit ang imong atay. Proteksyoni og Leverid Pro. Ang Leverid Pro, aduna kini silima rin og multivitamins B1, B6, B9 og B12 na nagtabang sa proteksyon og pag-ayo sa atay. Kini usa ka hepatic protector nga makatabang sa fatty liver, liver injury og uban pang problema sa atay. Over the counter kini, dili na kinanglan og resita. Para sa Pro Lever, Pro Health og Pro Protection, Leverid Pro. Mag-lever up na. Mapalit na sa tanan nga mga butika. O kung dili pa mawala ang gibate, ayaw kalimot, mukonsulta sa inyong doktor.
5: Kulas and Ate Ching!
6: Imagine, namatay ka na. Tapos ang imong timeline, napuno og mga condolences gikan sa imong mga kaila. Kimingaw na daw sila sa imuha. They show their love, pero katungbuhi ka pa? Wala man lang sila nang umusta kung okay ka ba. Usahon mo pagbasa kung patay ka na.
7: Hala, pagwain!
8: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
9: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-sitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
10: Makabuhay! I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
13: Armando Castillo ng Danday. Ayan ka ng Doro. Kupoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
12: Oo.
13: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
12: Wow! Apat na kahon ng ating...
13: Rice coffee po.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Wild FM!
15: Kunsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
17: Tuhod
14: Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butang.

0: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.

0: a las 5:25 na mga ka-wild. Dala 5:25 na alas hirapan mong bango na. Hayag na, hayag na, hayag na imong adlaw, hayag na imong naong. Hayag na po ang na ang sinaw. Na alas sige, Vanji Ribaldi nga nga pina. Good morning, good morning. Dayon ang gwapa ng bahada nga si Rowena Lopeba og si Anisita Albaran. Ha? Inga pa si Anisita Albaran kulas. I-greet na ko. Sila si JC Albaran, si Ben Albaran. Og belated happy birthday Inday Lolita Albaran. Good morning usab kang Roger Albaran, Alma Antasuda, Lina Humawan, Vanji Barite, Nikki Angeles, Robbie Wispin, Daddy Rez Altres, Ging Magloyan, Ami Maglasang, Jocelyn Pariño, si Sir Dionisio Monleon, Mama Bina Labor. Greetings coming from Mami Sita Albaran ng Tugbok. Salamat, salamat sa inyong pagpaminaw, Permi. Ay, mga katong doon ay pagalihukon, pagapaloapon, katong mga flag trabaho, katong mga estudyante nga nang-apply o summer job. Sige, good luck kaninyong tanan diha, ha? Sige, amping permanente onya dayon na ampo dayon ta permanente. Okay. Alas 5:26 na yun mga ka-wild. May buntag kang Adrian Galera onya si Lisa Discartin. Nagpa-check attendance karong adlawa mga ka-wild. Mary Jane Panos, good morning, good morning. Onya si Ana Marie Gallego. Gingging Magloyan, naminaw karong takna, naghigda-higda pa si Gingski mga ka-wild. Oras, alas 5:27 na. Alas 5:27. Alas sige, dapat mo bangon, lihok na. Loto nagkanon diha, kaya diha ko mani mamahaw sa inyo ha, daga nagkanon ha. Isansan yun og maayo. Nahala sige mga ka-wild. Alas 5:27. Lisod ba makatulog to kung tungod sa sakit sa imong lawas? Ayaw tuguti nga, kuhaon sa kasakit ang imong pahulay. Ang Paul Liniment makatabang sa pagpakalma sa imong huna-huna. Aron mas dali ka makapahulay o makatulog og ayo. Pahiri ang kakapoy o kasakit para sa malinawon o komportabling pahulay. Ang sikrito, maunay sikrito sa Paul Liniment. Kay naay si Cabmo Extract o sa katalagsaong kombinasyon sa 8 ka espesyal nga mga tanom. Sama sa Pau di Arco, ang iyang mga phytochemicals musulod lapas mula pusgod sa panit aron muabot ang sakit ng mga kaunoran o hubag ng mga lutahan. Dili lang ni tabunan ang kasakit. Mutabang usab kini sa imong lawas sa pagkontrol sa hubag o kahasol. Ang Pau Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas. Dahil walang aw sa Pau!
1: Wild joke.
2: Ang mga barbero,
3: ang mga manikurista,
2: ang mga mekaniko,
3: ang imong ex,
2: ug ang mga gahig ulo, nagwild na.
4: Hala pagwild. Wild.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina G, taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
7: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil. Maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dantan o mga doka semana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
9: Vitron. Subok na.
13: Dun sayang dun sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
14: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
13: Oh, dili. Karon kaon na.
14: Pila edad sa imong bata, sir?
13: 1 year.
14: O saka tuig?
13: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
9: Vitron! Subok na!
15: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sa Wild FM, Kulas in the Morning! This song is brought to you by United Home Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya.

0: Alas 5:40 na mga ka-Wild, kamo na minaw sa 92.3 Wild FM. Good morning, good morning, good morning kanyang tanan. Hala sige, ligo na. Magdali na. Dili na maghinoktok ha. Diretso na yun sa banyo. O kung wala mo'y banyo, ban old lang. Good morning kang Zaida Marita Lege, Marilo, si Ruby, Lilibeth, Biti, Nini, Gwen, Floor, Norly, Velma, Anga, Philigene, Ma'am Bell, si Ma'am Juna, si Lynn. Salamat sa inyong pagpaminaw. Greetings coming from Lynn. Good morning kang Jilen Segundino. Asa ta na mga Segundino family diya sa may Bago, Galiera. Salamat sa inyong pagpaminaw, Permi. Labi na si Jilen Segundino. Ka-wild.
1: Hala, pag-wild.
0: May buntag na yun kang Anita Bandana. O niya si Alfredo Caniega, Chito Clemenia, Majunit Nunez, Nida Patungan, Jimmy, Christine, Larry, Junix, o si Abby ng Magallanes. Good morning, Dayon! Sa tanan minaw, oy! Si Ana Marie Galiego, good morning, good morning! Lynn Bourbon Baroiz, si Barangay Kagawad, Ping Tapel Papasin, Ging Acevedo, good morning ni Maria Ging Acevedo. O niya si Ana Marie Galiego. Good morning, Dayon. Good morning sa mga Alba family. Talomo proper, labi na kang Kuya Arman. Ana May, Ana Michelle, si Mama Martina. Good morning, usap sa iyang banakon nga si Papa Pulding. Ilang mga anak sila si Jilay o si Jiloy. Greetings coming from Leopoldo Galiego o si Ana Marie Galiego. Kumparing Pulding, good morning ni Mudia Pare. O ang taga Bangkal, ang mga Albaran family. Salamat sa inyong pirmi nga pagpaminaw, Albaran family. Salamat sa pag-imbitar. Nangasay na po ni kagahapon. Si kumparing Ben Albaran, akong kumparing Pugi. Oh, murag si Dolphy. Robby Wispin, good morning. Good morning kang Iko Okay diya sa Manambulan. O niya si Merlin Soperales, Pidio Soperales, o si Nanay Bina Labor. Good morning kang Vanji Labor Barite. O niya, mayang buntag kang Lisa Discartin. Si Yam Silvosa, good morning ni mo diya, Yam Silvosa. O niya si Felda Pugoy, Budots. May buntag kang Arlene Limino. Arlene Limino nga nagbugha na og palito. Alas 5:43.
2: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: Wild Joke!
5: Sana all, ihag, inig mag-away. Kay ako taon ani, ingnon rag, nitukar nasad ka ba?
6: Mag-wild cron!
1: Hala, pag-wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa luto ay. Basta na ay power kalan.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
6: Lamig yun kaayo, Nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wild FM!
11: Sunful Plus Gold!
12: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Sunful Plus Gold. Akong gisulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
11: Sunful Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika. Sunful Plus Gold!
12: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Sunful Plus Gold. Akong gisulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
11: Sunful Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Gikapoy ka ba?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
13: Stress ka ba?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
13: Kulang ka ba sa tulog?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
13: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy. Si Mindanao White.
15: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
16: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga buto.

0: Alas 5.52, 92.3 Wild FM. Alas sige na pa, bangon, nalihok na adlang lunis karon. Dagan pagabuhaton, dagan trabaho on. Hala ka ng dili malate ha sa trabaho. Kato mga bugat pa ang ulo. Sala ni mo. May nga no bitaw. Ika mo na isumpay. Nahala sige, kini si Kulas in the morning. Good morning, good morning. Kanayong tanandi ha. Katong muhaling na unta sa ilahang kusina. Dili makahaling kay nabasain taon ang kahoy. Sige nagtayop-tayop si Lia Fabroa. Morning ni mo diha Lia. Onya, mayo buntag dayon kang Ruby Wispin. Si Ruby Wispin iyang i-greet ang mga solid Wild FM listeners. Wala nagkagamay oy. I-greet niya sila si Chi Akman, si Rez Altres, Ging Magluyan, JC Albaran, Alma Antasuda, Leticia Dagondon, Lina Humawan, Anisita Albaran, Mami Lolita Albaran, o si Lynn Baroiz. Greetings coming from Ruby Wispin. Good morning kang Romeline Galang. Shout out sa iyang friend nga si Phil Dapugoy. Sila si Mr. and Mrs. Pariño. Greetings coming from Romeline Galang, taga Talusa, Talomo. Ala, sige, dapat mo bangon na. Karong tataod, adlang Lunes, makauban na ako si Ate Cheng. Hangtod ni alas 9 in the buntag, mga ka-wild. Alas 5.54 na. Lisod ka bang makatulog? Tungod sa kasakit sa imong kalawasan? Ayaw tuguti nga, kuhaon sa kasakit ang imong pahulay. Ang Pauliniment makatabang sa pagpakalma sa imong huna-huna aron mas dali ka makapahulay og makatulog og ayo. Pahiri lang ang kakapoy og kasakit para sa malinawon og komportabling pahulay. Ang sikreto sa Pauliniment kay naay sikap mo extract. O sa katalagsaong kombinasyon sa walo ka espesyal nga mga tanom sama sa Pau di Arco. Ang iyang mga phytochemicals musulod lapas sa panit aron moabot ang sakit nga mga kaunuran og hubag nga mga lutahan. Dili lang itabunan ang kasakit. Mutabang usab kini sa imong lawas sa pagkontrol sa hubag og kahasol. Ang Pau Liniment maoy angay para sa tanang sakit sa lawas. Dahil walang aw sa pau. Oras, alas 5.55.
1: Kulas and Ate Cheng!
2: Ang mga OFW sa Palau Islands,
3: sa Amerika,
2: sa Japan,
3: bisagasa, nag-wild na!
4: Hala, pag-wild! Wild!
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate o vitamins B1, B6 o B12 o sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Send
7: Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Kung nangita kay kape alang sa himsog nga panglawas, ania na ang mga lamian nga kape sa moang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
9: Magaginig kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og ayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa duol lang maadtuan,
11: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Animal Vital!
14: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vital nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. Akaron, malibu ba? Kulot-kulot. Akaron, anindot na kayong lawas.
13: Ay. Animal Vital,
15: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Wild and out!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang Power Power, Day.
4: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, Power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala, Power! Usa din na, Day?
4: Ay, syempre, wa na'y lain kundi Power. Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala no, Power, jugi ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay Power Kalan.
4: Ay syempre Jay, busa palit na.
6: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Kung Right Med ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
2: Basta Right Med. Dito na ko sa nailhan na ako ug ako nang nasaligan. Kaya basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na!
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
9: Makabuhay!
10: Ala pag wild!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: It's now 7:10.
1: Time Check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Time Check is brought to you by Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide, Simethicone, Cremel S. Hyperbilis. Bilis bilis, hyperacidity, in as fast as 5 minutes. This Time Check is brought to you by MaxFit. Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
3: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Alas 7:11, 92.3 Wild FM. Wala si Ate Cheng karong adlawa, mga ka-wild. Adlang Lonis, si Colas in the buntag lang sa inyong kauban karon. Kauban sa inyong pagpamahaw, kauban sa inyong naigitutukan, na inyong giluto, kauban sa inyong pagpanglaba, kauban sa inyong paghinuktok, wakoy labot. Hinuktok lang gud diha. Tutok-tutok gamay sa dingding ba? Aron ignon na igyo na una, pero wala di ito. Layo ang gitanaw, pero wala na may gitanaw po.

0: kanang nag-ampo ka nga maminyo, pero ang gihatag kay minyo na daan. Oh, inana gyud ang kinabuhi, no? Dili masabtan pero lami sa uban. Balag sakit basta lami. Good morning kang Mercy Bautista Sinoy. Dayon si kuan si Mirna Ugay. Good morning Mirna Ugay. Happy 4th birthday kang Nathaniel. Happy birthday. Birthday greetings coming from Mami Mirna Guarte Ugay. Taga Mintal. Nathaniel. 4 years old na din si Nathaniel. Oh. Happy birthday. Enjoy your day. Good morning, taga BND Sinamak. Lami di basta-basta.
1: Lami kayo.
0: Askang lami ah.
1: Lami kayo.
0: Lami gyud ay. Alas 7:13. 92.3 Wild FM.
2: Himsuga po sa imong anak, uy.
3: Sos, masakitun po no.
4: At
2: ang bata nga himsug tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Samok nga ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran.
8: Tosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas maayo pa?
12: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direkta.
12: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ala pagwa!
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Charming breathable panty liners every day for everywhere confidence, pH balance, and may breathable back sheet pa. Iwas skin irritation.
16: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
17: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. At bili kisaon na, sir, ay magtimi-timi kasagaran.
16: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: It's now 7:26.
1: Time check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
3: Time check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
4: Hala, pagwai.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tandwai Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tandwai Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandwai Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home.
10: Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high level. Levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos og pangayua.
17: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan ako og ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
18: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
20: Ala pagwild!
21: Ang topic na to karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom na ko.
22: Relate! January 1 pa lang, tanda ko'y gi-add to cart.
21: Number 4, new year, new hobby.
22: Kahit man yun, makatapol kaayo ng tuon o new skill.
21: Number 3, magsugod o galingong negosyo.
22: Daghan na to, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta, nawa ay oras.
21: Number 2, magja-fun with friends.
22: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
21: Ang top plan na di gidma dayon, magbalik alindog na mi.
22: Guilty ko, Ana. Lisod sa bumalik sa gym kung gikan ka na sakit, oy.
21: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, di tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa king immunity.
22: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mog energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
21: Mag-Enervon Z-Plus na mo. Mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron mga plano niyo sa kinabuhi, finally, matinood na!
22: Maong make it happen Enervon Z Plus!
21: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: The right hydration matters.
24: To perform.
25: To win.
23: To rise above challenges.
26: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
23: Fuel your peak.
25: With the right hydration.
23: With the right minerals.
27: Drink up, fuel up, rise up!
23: Summit Natural Drinking Water.
19: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
28: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
29: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
28: Wow! Mas maayo pa?
29: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon humba adobo ka direkta.
29: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Hello, Pagwild!
31: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: ang EXL. Makabuhay Plus. Gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba. Garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi, o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jodi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly. What?

0: Alla 7.43, 92.3 Wild FM. Oy, lihok-lihok na, kainit na ang adlaw. Mura nagkainit sa imong silingan. Init ng adlaw. Oh, kumusta ang inyong bakasyon kagahapon? Kumusta ang inyong lakaw? Kumusta ang inyong outing? Okay, papa. Bahalag dagaga, bahala og gasto kay inyo ha man ang gasto. Ah, bahalag daghan. Timan-i mga ka-wild ha. Reminder lang ni. Dili covered sa insurance ang mahulog sa maling tao. Anak lang na mga ka-wild. Dili covered sa insurance ang mahulog sa maling tao. Sa kadaghang mulupad, may appeal pag yun akong huna-huna. Asa ragod akong huna-huna nga wala din eh, wala dito. Alas, sige, alas 7.44 kini si Kulas in the morning. Wala gani ko nangutang kay basin dili takabayad. Buhato naman yung tagarantor. Tapos kantaita po din eh, oray. Onsa na inyong ipangluto diya? Basi nagluto na mo og ka ng istorya nga makapadaot sa inyohang kaingon. Nga di kaingon. Kumusta na inyong mga pitaka diha? Gabugdo pa ba?
1: Ayaw lima.
0: Agoy. Ana lang na ha. Survive, survive lang ta sa kalitsod sa panahon. Wala man tay malita. Ang pagpasaylo kay mura ra nagpaglangoy. Unya kabalo ba di ay kumulangoy. Hoy. Hoy kapod. Hoy Karin. Tanan maldita makadawat og 6,000. Karunting abri sa klase. Oh, taas mga taas kamot mga maldita. Ang mga malditahon, kuan lang, 4,000. Okay ram ng dagag tato kaysa dagan kagkagid. Pagpili, dagag kagid o dagag tato. Asay ganahan ni mo diya, dagag tato o dagag kagid. Kay gikagid. Oh, intaw ng darling ko. Alas 7.46 na mga ka-wild. Permi na lang ka mang libak ha. Wala na kay time sa imong naong. Ala, greetings. Good morning kang Pritz Posadas. Taga Santa Lucia, Barangay Sintro, Agdao. Taga Agdao, nag-wild na!
2: Hello, pag-wild!
0: Good morning, Zaida, Marita, Ligi, Marilu, si Ruby, Lilibeth, Biti, Nini, Gwen, Flor, Norli, Velma, Anga, si Philly Jean, Ma'am Bell, si Ma'am Juna, Kana lang Len. Gapin pa ka ng Kana lang Len? Oh, greetings coming from Len. Hello, Len! Nahalin na ka, Len? Oh, minahal mo pa rin. Alaka! Nag-type ni si Catherine. Oh, hello, Catherine. Musta na mga Catherine? Ay, dogay na matawa nagkita. Mga 40 dias ng miage. Pwede magkita, pero bawal na ay makakita. Phil Dapugoy, good morning. Higop na nagkapi diha nga mabula-bula. Masayawon matakag budots-budots ro. Kiss gani. Kiss lang. Dili kay magsuroy-suroy pa ng imong kamot. Ginoo ako, San Telmo. Santa Cruz, San Telmo, San Dayong. Usa ka baso nga taho para sa gitago nimo nga baso. Ha, baho di ay. Otrohan be. Kay moraga wala na record. o sa kabaso nga taho para sa gitago nimo nga baho. Ah, maodeta. Good morning kang Arlene Liminyo. Si Arlene Liminyo nga nagbugha, nagpalito. Onya naga lata na o kining tiil sa lamisa. Oras! Alas 7:48. Kini si Colas in the morning. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
1: Hala pag-wild!
2: Himsuga po sa imong anak, uy.
3: Sos, masakitun po no.
2: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Samok nga ubo. Undangi na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tosiran.
7: Tosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it!
9: Tagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
9: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
11: United Home.
12: Unilab yan.
13: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong ba? Body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ala pag-wild!
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.
18: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
19: Drink responsibly.

0: Downy, Rock the Rob, bango bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tukar ginapagitim, upong ginapuntiil, nga managpo ni Pwistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict, pero may bitak kong mag-iihi. Ano, wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: This song is brought to you by
1: Tuseran Forte. Ubong makulit, just stop it.
2: Kini nga kanta, pahinood ako sa tanang mga bakakon o sa mga dili bakakon o sa mga may plano pang mamakak. May pamagwild.
3: Alam, magwild!

0: It's now 7:57.
1: Time Check is brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya my healthy glow. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Pirmi kapoy, naluya, nalipong og nang luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home Ferrous Sulfate Iron with proper diet and exercise.
4: United Home. Yun ila byan.
5: Iron is the generic name of United Home Ferrous Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Kung RightMed ang gisaligan, ipugos ug pangayua.
11: Basta RightMed, dito na ko sa nailhan ako ug ako nang nasaligan. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin, nagumaling kayo.
14: Eh, naubos na ako ang tinda. Ug naghatod pa ko sa orders.
15: Ako, nagbantay sa shop, nag-ayo og laptop, nag-gym, ug naapay extra.
14: Unsang extra?
15: Extra time kay Mrs.
16: Kanang taga Mindanao, naay extra kanunay. Dugang na paghago ug labing-labing. Gikan sa Maxvit. Kargado og 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly. Tabang sa kusog sa lawas. Aptik na utok ug sa labing-labing. With proper diet and exercise.
14: Extra gain? Extra rice.
17: Maxvit Kargado. Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag Maxvit para kargado ang lakas ng katawan. Listo ng isip at salambingan.
20: Ala pagwal.
21: Oh DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
22: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
21: Ngano man?
22: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang KJ kuno ko. Sige na lang kog pasalig nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa man kuigan. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
21: Agoy, kahibaw ko, ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo, ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pog ko, ana, actually.
22: Unsa imong gibuhat?
21: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins. Napag yung kay stronger immunity from zinc o vitamin C. With proper diet and exercise. Tabang, aron dili ka pirmi magkasakit.
22: Sakto. Para ang next time na ako, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
21: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tip sa uban.
15: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may